0: evanjiri yaffe ey'olwaleero evudde mu Luka omutu ogwokuna okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga okutuuka ku lw'amakumi asatu. Awo Yesu n'ajja e Nazaaleeti gye yakulira. Ku lunaku lwa ssabbaato n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali amanyidde okukola. N'asituka okusoma ebyawandiikibwa. Ne bamukwasa ekitabo kya Isaaya omulanzi. Bwe yakibikkula n'atuuka awaawandiikiddwa nti, "Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanjawula okutegeeza abaava amawulire amalungi. Yantuma okutegeeza abasibe nti bajja kuteebwa, ne baamuzibe nti bajja kulaba. Era yantuma okuwonya abanyigirizibwa n'okulangirira ekiseera kya Mukama eky'okukwatirwamu abantu ekisa." Awo Yesu bwe yabikkako ekitabo n'akiddiza omuweereza era n'atuula. Abantu bonna mu kkuŋŋaaniro ne bamusimba amaaso. Awo n'atandika okubagamba nti, "Olwaleero kino ekyawandiikibwa kye muwulidde kituukiridde." Bonna ne bamusemba era ne beewuunya olw'ebigambo ebirungi bye yayogera, ne bagamba nti, "Ono si ye mutabani wa Yozefu?" Yesu n'abagamba nti, "Ddala mujja kundeetera olugero olugamba nti, omusawo weewonye, era mujja kungamba nti, bye wakolera e Kafarinawumu, bye twawulira, bikolere na wano mu kibuga kyewammwe." Era n'abagamba nti, "Mazima mbagamba nti tewali mulanzi ayanirizibwa mu kitundu kyewaabwe. Naye ge mbagamba ge mazima nti mu mirembe gya Eliya waaliyo bannamwandu bangi mu Isirayeri. Mu biseera ebyo eggulu lyesiba, enkuba n'etatonnya okumala emyaka esatu n'emyezi mukaaga. Enjala n'egwa nnyingi mu nsi yonna. Kyokka Eliya teyatumibwa wadde ew'omu ku bo, wabula yatumibwa wannamwandu e Sarepta mu nsi y'e Sidoni. Era mu mirembe gya Erisa, omulanzi Eriza omulanzi, waaliwo abagenge bangi mu Isirayeri. Kyokka tewaali n'omu ku bo yawonyezebwa wabula Naamani yekka Omusiriya." Abantu bonna abaali mu kuŋŋaaniro bwe baawulira ebyo ne bajjula obusungu. Ne basituka ne bamuggya mu kibuga nga bamusindiikiriza ne bamutwala ku kagulungujjo k'olusozi olwazimbibwako ekibuga kyabwe, balyoke bamukasuke wansi. Kyokka Yesu n'abayitamu wakati n'agenda. Ebigambo by'evanjiri ya leero awo webikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagala, twebaza Omukama abukeesezza obulungi. Twebaza Omukama atuyisizza mu kiro eky'olwaleero, ate tumukwasa olunaku lwaffe luno lwe tutandika. Atambule wamu naffe, atulambike mu byonna, atuwe enneema ze twetaaga okutambulira ku biragiro bye ne ku kigambo kye. Olwaleero lwe lw'okusooka olusembye mu mwezi guno, omwezi ogwa Agusito. Ono era twongera okwebaza Omukama olw'okutukongojja n'atuyisa mu mwezi ogwa Agusito, ate ne gwe tugenda okutandika ogw'enkya, nagwo ogw'essabutembo ogw'omwenda tumusabe atukongoje atuyisemo nga tuli balamu bulungi. Abooluganda abaagalwa, evanjiri ya leero ejjiddwa mu Luka etuzizzaayo nga Yesu atandika okulangirira amawulire amalungi ag'obwakabaka bwa Katonda. Yatandikira mu kiggwa kya Katonda ng'asoma ekitundu okuva mu biwandiiko ebitukuvu, ate oluvannyuma n'annyonnyola amakulu g'ebyo bye yali asomye. Ekitundu kye yasoma yakijja mu Isaaya omutwe ogw'enkaaga mu ogumu olunyiriri olusooka. Ebigambo bya Isaaya bye bino: omwoyo gw'Omukama gundiko, kubanga yansiiga omusigo, yantuma okubuulira abaavu evanjiri n'okuwonya abanyolwa mu mwoyo, n'abasibe okubabuulira okuteebwa, ne baamuzibe nti baakulaba, n'abali mu nnaku nga baakufuna eddembe, n'okulangirira omwaka gw'Omukama ogw'okuddirwamu n'olunaku olw'okuddizibwa. Ekitundu kino bannaddiini abakazi n'abasajja tukyagala nnyo, era abamu kye tulonda okusomebwa mu nnaku zaffe ez'obusaserdooti n'okukuba ebiragaano byaffe eby'obunnaddiini. Simanyi oba waliwo ne bannabyabufuzi nabo abalonda ekitundu kino mu ssaala yaabwe ey'okwebaza okuwangula akalulu. Bwe tusoma ebigambo bya Isaaya ebyo n'ebirala okuva mu Bayibuli ebikwata ku kuyitibwa okuweereza Katonda, emirundi egisinga obungi tubisoma ng'abantu ssekinnoomu so singa ekibiina ky'abakkiriza oba nga ekereziya awamu. Omwoyo gw'Omukama gundiko nga kye tutegeeramu okusinga nti nze nga jjajja Mapeero, omwoyo gw'Omukama gundiko, nze nga Yozefu, nze nga Maliya, nze nga Kaloli, nze nga Yozefiina, omwoyo gw'Omukama gundiko. Mirundi mitono nnyo gye twerowoozaako nti mwoyo wa Mukama atuliko ng'amaka, mwoyo wa Mukama atuliko ng'akabondo, mwoyo wa Mukama atuliko ng'ekisomesa oba nga parishi oba ng'essaza oba nga ekereziya awamu mu Uganda. Bwe wekkaanya ebiwandiiko ebikwata ku kuyitibwa okugenda okuweereza Katonda, okuyitibwa kuno oluusi kuba kwa kibiina kyonna oba eggwanga lyonna. Mu kiragaano ekikadde, eggwanga lya Isirayeri lyonna lyayitibwa okutwala ekitangaala kya Katonda eri bannamawanga. Ffe abagoberezi ba Kristu tweyite eggwanga lya Isirayeri eppya oba eggwanga lya Katonda eppya. Ate ye Peetero omutume ng'atwogerako asavuwaza n'okusingawo, bw'ati bw'atugamba: naye mmwe muli lulyo lulondobe, baakabona ba Katonda, ggwanga ttukuvu, bantu ba Katonda bennyini, abaalondebwamu mulyoke mulangirire ebirungi bya Katonda eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala kye ekyewuunyizibwa. Edda temwali ggwanga, naye kaakano muli ggwanga lya Katonda. Ebyo tubisanga mu bbaluwa embereberye eya Peetero omutwe ogw'okubiri olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Mu mbeera ey'akasobeza gye tuyitamu, ng'ebintu byonna bifuuse bya kifuula nnenge, ffe ng'abagoberezi ba Kristu tulina okukkaatiriza okuyitibwa okulangirira evanjiri okwawamu ng'ekibiina, oba nga Pawulo bw'atuyita ng'omubiri gwa Kristu. Eyo y'engeri yokka jetujo okusobola okulwanyisa enjala n'obwavu, okujja abasibe mu makomera n'okuleetera emirembe abo abanyigirizibwa. So singa abakristu kinnoomu, tujjukire nti agali ewamu. Ku lunaku lwa Pentekooti, olunaku olw'amazaalibwa g'Ekereziya, Mwoyo Mutuukirivu yakka ku bonna abaali bakuŋŋaanidde mu kifo ekyafaayo ekyo we kyatuukira mu Yerusaalemu. Okusiigibwa kwa Mwoyo Mutuukirivu kwali kwa kibiina kyonna. Mu buufu obwo, abatume bwe baabanga balina eky'okusalawo nga bakisalawo mu kibiina wamu, olwo nga balangirira nti Mwoyo Mutuukirivu naffe tusazeewo obutabatikka mugugu mulala wabula bino ebitalekeka, nga bwe tusoma mu bikolwa by'abatume omutwe gw'15 olunyiriri olw'28. Obutume obwakwasibwa abo Mwoyo Mutuukirivu be yasiiga tebusobola kutuukirizibwa nga tuli biwagu oba myera, ne bwe tunaaba miliyoni mmeka oba katabalika k'abakristu. Obutumwa obwo bujja kusoboka nga tuli kitole, era eyo y'ensonga lwaki tulina okukolerera ennyo obumu bw'abakristu. Ennaku zino twogera ku sinodalite, okutambulira awamu nga twenyigira mu mirimu gy'obutume. Omulabe Sitaani abasiige ba Mwoyo Mutuukirivu gwe tulwanyisa teyeebase. Agamu ku makubo Sitaani mwayise okunyweza n'okugaziya obwakabaka bwe kwe kutemaatema mu bantu oba okubagabanyagabanyaamu, divide and rule, ng'eno bwe yeeyambisa ne ssente. Amakubo gano gamukoledde nnyo. Olwaleero Bannayuganda twetemyetemyemu nnyo, n'abakristu naffe kye kimu. Twebuulire ku bigambo bya Isaaya ebyo Kristu bye yeeyambisa ng'atandika obutume bwe ku nsi, n'ebiwandiiko ebirala ebitukuvu ebyogera ku kuyitibwa. Naye ku luno si ng'abantu ssekinnoomu wabula ng'ekibiina, nga Ekereziya, nga Petro omutume bw'atugamba nti muli lulyo lulondobe, baakabona ba Katonda, ggwanga ttukuvu, bantu ba Katonda bennyini, ng'obutume bwaffe kubuulira abaavu evanjiri n'okuwonya abanyolwa mu mwoyo n'abasiba okubabuulira okuteebwa ne baamuzibe nti baakulaba, n'abali mu nnaku nga baakufuna eddembe, n'okulangirira omwaka gw'Omukama ogw'okuddirwamu n'olunaku olw'okuddizibwa. Amiina. Omukama abeere nammwe.

0: Bantu gamba, there is no story worth your life. Echo zena chikwata.
1: Kitufu.
0: Ne wangu wadeni ino kukera wano kumaliki. Okulaba ntino tuje tubuli daba ntufaido bichebidi wu. Ne hati mwaba awe mbeda yona. Ne yuko mako. Era father we tumukubira simu njuna ilero biganya. Tetu na wakulachi.
1: Yedi hati uya amazi gasa
0: zi. Amazi gasa zi.
1: Sina wano wabita sinafuna ya.
2: Nze katika mbabuli obutali imbansi. Nze we nalabi akatambi aka kumusajyo. Kubaka afurumie mbude wa kumachanga tu akafuruma tutandiko kulongoza. Sata wanyi na kutereyo range nendu za mnyumba nene galira.
1: Wabande mtu. Awishofala na watu uze menjini ya weka na baga nyo kulongosa.
2: Raba nani kukena kudamu kulongosa.
1: Batufu, kumange chikende racho kulongosa chi. Chikende racho kulongosa kubi watu fina tulibayonji.
0: Kakati ibitu wabande kanaba.
2: Asa wabande kanaba na yeo kusinzira kuchena labi.
1: Ya, umutima guamuru mie. Nyo.
2: Ade kati neche buzibwa kati abasirikale
1: bwe tubanga tusaga ya kulongoza
2: batuleta mute kateke ya teke wa government ya bulungi bwanse yali ebadde okko ne mabega je tutali je twasanga wedda sira bansonga lwaki omusirikale atobojja ne mundu nga tugenda kulongoza
1: leto omuggo naye ate nomuggo toguleta anti omanyi ogenda kuwa
2: hey.
0: Kakati ensonga eno fena tujijajinga na yete tumanyi biaba dewo wakati wababili yabo
1: singa
0: tuafunye yaba lalaba tuyambako nje nsonga na yatanisewe che wategedeko oliva choto gani nje bami imiriza na agana
1: kusizira kubatuze che mwogera
0: kusizira kubatuze
1: ya na yeye ya gami enti budde wabade che munatuka
2: chokaa cha chwadi kwa polisi chocha alazenti zaba deziweze sawi mune chitundu
0: kati anayo gile bitufu.
1: Polisi
0: ya. Aliyo gile bitufu.
1: Alesi gaida mchiwani kecho kaya. Kasi chiwani hiti chaze 7:30 nenda.
0: Olaba.
1: Ngato mtuza gambo budete wadete unatuka. Yo polisi asinzi deli muofisi ya gambi de chiwani.
0: Yozo labo
1: uzibu
0: wetu itamu.
2: Singaera na katambie. Abala vya katambie masobolo kutegere mbela yo budete wa yabande. Eroli asobola okugamba nti obudde eiza bwabadde butuuse oba nga tebunnaba kutuuka.
3: Okyawuliriza fayiro y'amawulire ku Radio Sapiensia.
1: Kulongoosa okuddako okutongole okusinziira ku ssaaba minisita kusuubirwa okubeera e Hoima. Kujja kubeera mu bitundu by'e Hoima kubanga Hoima era y'omugu eyo gye bagenda okuba nti AFCON gye bagenda okuzanyibwa omwaka ogujja. Nze waliwo essaawa enatuuse ku kulongoosa ne ngamba bino byonna balabika babitukozesa okulaba nti bali abagenyi abanajja okulaba emipiira egya AFCON omwaka ogujja. Basange Uganda ng'etemagana. Bagambe, Uganda, mu buyonjo mwabasinga. Naye nga tebanagendako mu ghetto zaffe zino ez'eka mwocha, mu ghetto zaffe zino ez'ennabisaalu, okugamba nti Uganda mwabasinga. Tubalinze munnaffe bano. Tujja bagera nga bakola kibayitawo ku ntebe road. Tubagambe bannange wano tuli smart nnyo. Naye smart waffe.
0: Oluddako tujja kuba nga 26 September.
1: Okutongole
0: okutongole
1: kujja beera Hoima. Era abakungu ba gavumenti ndowooza bonna mmotoka gye bazijjo zitunuza bonna eyo.
0: Naye kibi nnyo kitalo okulaba nti obulamu bwagenze.
1: Bwagenze naye era kati ate ku mulundi guno olunaku olwasooka poliisi yatugamba egenda kangavula omusirikale waayo. Naye up to now tennabaako kyetubuulira nti nno twasazeewo obwekiti. Kati olunaku olwaleero twagala tumanye nga poliisi lweriyo lw'egenda okubeera ne press conference. Twagala tumanye poliisi ku mulundi guno omusirikale oyo yatemudde omuntu. Agenda kole bwatya kumugoba mu poliisi kumukangavula mu ngeri ki byonna twagala tumanye poliisi wadde watugambye nti onoonyereza Rachel Kawale olunaku lwajjo yatugambye nti bali mu kunoonyereza naye tulinze tumanye okunoonyereza okwo kunaakuba kutya ye biki ebinaava mu kubonereza omuntu oyo kubanga bagenda muvunaana se kino
3: okyawuliriza fayiro y'amawulire ku Radio Sapiensia
0: fayiro y'amawulire gy'owuliriza wano ku 9 katonyeza nnya fama Radio Sapiensia nkuluze ya
2: Kooti enkulu ekubirizibwa omulamuzi Emmanuel Baguma egendera ddala n'okulaga obujulizi obw'obutambi n'amaloboozi.
1: Nti watubuulire soko tubuulire kye kyava mu meeting ya. Nalaba ennaku zino olaba bakkiriza.
2: Meeting eyo.
0: Tewaliwo.
2: Tewaliwo byakyukamu.
0: Tewaliwo gwe Oliver. Era bakazi batu ne basajja batu bakererayo bwereere.
1: Kwe gamba baamala budde.
2: Ekyenjawulo ekyalimu kuteeka mu famire ya Dr. Besigye. Naye ebisigadde tebyakyuka. Ne batukakasa nti ne Paalamenti amateeka yagakkiriza gakolebwe ku misango gyonna.

0: asigwa abesi jegoka
1: wali bulimba ekyo twachogera bwali bulimba parliament isanga kotteeka nti abantu tebabeera mu court abamawulire ekyo tekiyisibwanga bo bakola teeka lyabwe nga abakooti
0: biragiro byabwe in fact si teeka because if it was an act yandibadde eyita mu parliament but if there are rules byabwe babyekolera byabwe nga kukooti
2: ebiragiro byatandise okukola n'ebutambala omulamuzi ayitibwa Amina Wahab ali musango gwa Muwanga Kivumbi era naye yakikola banamawulire olwatuuka wali nti amasimu tegakkirizibwa okukola live tekikkirizibwa oyingira nakatabo ne peni twaddayo dda ku nkola enkadde eri
0: kati ku misango gya egirimu egy'ebyobufuzi ndowooza kati bwetuba tugamba nti temuli abamawulire temukkirizibwa kuyingira na kamera
2: kamera oyingira nayo n'okwata ebifaananyi naye nga toli live
0: torecording
2: orecordinga just by'onoogenda okukozesa eddako naye nga si live era ng'okukola live oyina okusooka nga oyina okusooka n'ofuna olusa w'omulamuzi n'agamba nti kale mmwe mujja kukola live ekitali ekyo obyesonyiwa bwesonyi kakati ku bujulizi obwaleetebwa mu kkooti
0: live coverage tekkirizibwa naye okukwata ebirala ebigenda mu maaso okkirizibwa
2: naye kasita totunuza mulamuzi mu bajulizi abaleetebwa mu kkooti era ewaabeesige mulamuzi ye yakyogerako dda Emmanuel Baguma yali yakyogerako dda nti tugenda tandika obujulizi naye abamawulire tetwagala mukube witness bifaananyi era ekyo kyakolebwa naye waliwo omuntu omu eyakuba witness ali musango gw'abeesiga ekifaananyi ne kitambula ne bagamba nti ffe abamawulire ffe tukikoze era awo twagenda okkerekera ku kkooti ng'ekipapula kyawanikiddwa ku mulyango gwa kkooti teri kuyingira na simu ne batandikira awo luli byalinga ebyolusaago naye awo ne bakiteekera ddala mu nkola
0: katubasabire bannaffe emisango gigende bulungi ekyo
2: bwe tusuubira kaakati ku bujulizi obwaleetebwa mu kkooti twakalabako meeting za mirundi esatu bwe butambi obwakajja meeting endala gye tusuubira okulaba gye twandisuubidde okulaba yandibadde ye Nairobi naye ate omujulizi yagamba nti tebaasevinga butambi obwo
0: alinako yasitizirandiyokaa
2: Geneva era gye twali tulaba lwe twasemba okubeera mu kkooti meeting eyaleetebwa ku katambi yali ya ssaawa 2:00 emu n'akatambi aka audio nga nako ka ssaawa 2:00 emu era nga baali mu Orlando yatutegeeza nti ye meeting eyali esembayo ng'ekakasa nti Besigye ali serious ku nsonga y'okutemula president era nga ayagala president amutemule mu weeks 2 omwezi omwaka gwa 2025 awo era nga ateesetese
0: akaliko nti no 2020
2: naye yagamba nti no yagamba mbuno yali teyasettinga bulungi date kyobola nti kaliko 2020 naye nga meeting yaliyo nga 2008 kakati n'agamba nti
1: date nga gisettingawo
2: kukatambi nga nawe bwona settinga date ku simu yonti kati tuli mwaka bwe guti lunaku bwe luti omwezi bwe guti n'obisettinga bulungi kati yembu teyabisettinga kyovola babyali biraga omwaka gwa 2022 kyokka ate nga meeting yali ya 2029
1: esimu yo esimu egundi bwe banfu ekola bulungi esimu yo date nga nfu ekola bulungi
2: tesobola tesobola naye munnange bigambo by'Orlando
0: idi saasooka ayogere ene mu kibanja ewalala gye tuli kwondolayo tulina naffe version ndala
1: kubanga ekompyuta gye nkozesa n'essimu gye nnina deeti bw'eba nfu tekola era ogenda okulaba nga ekutawaanya n'olaba nga gundi nfu ate bino ebintu ebiri kodinga bino yo olurekodinga tekubuuza na deeti esevingirawo era bw'oddayo buzimu eri mu simu n'olaba deeti nga ntuufu ate deeti bw'eba enfu essimu eyo ekutawaanye tekola paka
0: lw'ogitereezaolando
2: ye kusinziira ne ku byuma bye byeyagula online bwe bityo ebyakola so kati tetujja kugamba nti munnange oba yakola atya ye bw'atyo bwe yatunnyonnyola
1: kubanga ekyo kiba kitegeeza nti ne deeti ero gyagikyusa abo oba okoze ebirala
2: kaakati era mu bujulizi bwa Orlando yategeeza nti Besigye yali apulaaninze okutraininga bebayita ba expendables abakunukiriza 50 nga babatendekera mu gwanga lya Kenya mu kitundu ekiyitibwa Kisumu
1: ekigambo ky'okozesa ebisi bwe kyogera mu kooti
2: bali
1: basajja bakugu nnyo ebyo biveko watugamba wano bali babatendekera na kumeka
2: yagamba wiki emu jayagala
1: mubayita ba expendables mbali mukozesa bulungi ebigambo
2: uwulira Mr. Junju olaba Orlando akatambi akaso katwali tetuulira bulungi maloboozi nga ye VJ waffe yatuvunulira nti awo n'agamba ba expendables kati nage kyovula bakugambye nti yagamba ba expendables be baali baagala okutendeka baali bakunukiriza 50 era nga besijja ayagala babatendekere wiiki emu bajje bakole omulimu wano e Uganda
1: nze atali mu kooti

0: Yali aina ne saba minister prime minister Robin Anabad iye era nti naye yali omu kwaba abaali bagenda okuttibwa kubanga besige we yali ayagala okumamulako government yali ajja ne government eye kisikirize iye era baali bateeseteese okugenda mu Dubai okusisinkana abakulu mu kampuni eya imaginary company Orlando be yali akiikirira boogere naye era banjulire ne gavumenti ye gy'agenda okutandika nayo in case ng'afunye obuyinza nga bali abajjeeko era nga bapulaanize okukozesa abavubuka ba boda boda babawe grenades ez'omu ngalo zino zetutera okulabako mu butambi bwa firimu nga bagenda zikwata bazitambuze mu bifo bye baagala gye baba baziteeka olwo abali eyo banaafiira ng'eyo ng'era mwe muli n'amaka ga Robin Anabbanja saba minisita
1: wali emakerere kavu
0: aha
1: oge mu kyalo
0: waneera kumbi tageti yaabwe yali ku bantu ba mu kibuga wano nga mwe muli ne kafe javaza abakungu ba gavumenti mwe batera okutuula era nga Orlando agambye besije tubalawo entebe nga naye aketta entambula za president afulumye tafulumye bayambeko balabe nti bakola ki omusajja bamutta era byonna nga bayipulaninze bikolebwe bifo nga tetunnayingira akalulu ka 2026
1: akalulu ka 2026 kandigeza otuuka
0: nga bawambadda
1: yezembuyaga okusinziira ku Orlando
0: nga n'okuwamba bawambadda nga besijolo yakikuttemu atwala obukulembeze obw'amangu mangu era nga ategese obukulembeze obwo okubufuna ng'ayambibwako n'aba military abawane Uganda nti bwe baba basse president bwe batandika kakuyege waabe oyo ow'okukola ki president kastaafa obuyinza ayina bufuna ng'ayita mu military kubeera president w'eggwanga kuba nti nno military eyambako kinene nnyo okuwamba gavumenti kati era ky'ovola abanti ye yali enteekateeka yaani yabeesije nga Orlando bw'agamba era ng'akatambi bwe kaalaga nti kaalimu abasajja abaddugavu babiri n'omuzungu omu Orlando bagamba nti omu ku bo ye beesije omu ye Wakayima ate ye omuzungu nti yeye kyokka mu katambi akaalagibwa kaalaga nga Orlando awa Wakayima ssente ng'ate azimuwa besije yakavaawo kuba besije yalaga nti mu meeting akatambi nga bwe kaali kalaga nti besije gwe baayita begaafuluma mu room ng'abagamba nti bannaye kansoke ngendeko mu short call naye okugenda mu short call amangu ddala awo nga yakafuluma tannaba nakuggwerayo Orlando n'akwata sente n'aziwaani
1: Wakayima.
0: Kati ne bamubuuza omunamateeka owa government Richard Bilivumbuka n'amubuuza sente z'owadde Wakayima zibadde zaaki nti ate nali muwa sente za transport kati naffe omuntu kale asobola okulaba akatambi ako naye asobola okukitegeera nti omuntu ate aze mupange okutta omuntu omulala gwate gw'omuwa sente za transport ky'ogamba ye tasobola kweteekamu sente yadde nti waaliwo sente Orlando ze yali agenda okubawa okufacilitatinga training n'okutambuza abakomando bano n'ebyokulwanisa biyingiza wano e Uganda ezo sente zaali ndala okwawukana ate kwezino ziyawa Wakayima so kati awo
1: zibagamba $15,000
0: tetwazirabako naye ate waliwo akatambi ke twasookera ddala okulaba nga amaloboozi mafu waliwo ekisawo Wakayima kye yali ayina nga kirimu sente Orlando n'ategeeza nti sente ezo zaali zawane Uganda naye n'agamba besigye nti sente ezo bicupuli era mbu ne bakkiriza nti bicupuli kyokka ate nga zaali z'original kuba nti besigye yali ayina enteekateeka y'okujja ne sente ez'ebicupuli bataataaganye ebyenfuna by'eggwanga kati awo byonna byonna nga Orlando bw'atyo waabitunnyonnyola era nange temugamba nti bigambo byange ebigambo bya Orlando Wilson Andrew
1: atitusuubira ki olunaku leero oba nkya
0: tumusuubira nkya nga ennaku z'omwezi lumu omulamuzi ze yayongerayo
1: ku mulundi guno tusuubira mujulizi tusuubira ki
0: tukyagendera ddala maaso akatambi aka audio twaleka tekaweddeeyo
1: akakyayongera maaso okwogera
0: kati tukyagendera ddala maaso kaalikiriya kubanga ne kkooti yakyusibwa

0: 자녀면
1: 맞다 말이. 아 이게 미아치 꽃에 보내라.
0: Ate njagala kuleta weteka batupime yide
1: kino embisezeza
0: mwana agenda najipima
1: dokuta bulungi
0: agenda jikuwa emboga nyingi nisabule ndongo sembera mama sembera mwaye mwayeze mwe munyumba tukenda bakonkona ngakati webyatusi nabalabye
1: olemera sasa
0: sasa ni kulya tumwenya munayenge nsongere serious nyo kama chama runji muri ku dakika 8 zakata kusawe moyo kubachagonda ku rwalero tukwaniriza kuchenda munyaka tonyese nyo famba radio sapiensi yankuruze ya magazine sro yo muziki nebye mizanyo wasuzo dia wosinzo kubango tuliriza wana ku www.radiosapiensi.com oli ku TikTok otuliriza nawe tukwagala nyo yosinzo kutula ba oli ku TikTok nawe tukwagala nyo munafe we bale nyo kubange ne radio ajota deko amanyi noga matino sapiensi ya radio yange buli kumacha nkera ne sagala gramide Jeje neka basa chintu bachikwata mu atende chibira chisufu nyo nako rwalero rurunjo rwe mande na kuzomweza 3 munumu mwezi kwa musamunana mwezi kwa munana mwaka 2022 mukaga tukubuza kera tukwagaliza machama runji anti ogwo munana gogono na gotu gubunzi kona ko rwalero wotuna jirencha tuja kubera mwezi mulala na te ebintu bibenga bitambula burunji nyo tukwaniriza tugenda kutambula nawe paka sawa nya ezo kubachaga nako rwalero bingi betukutekede tekede weekend ya tambo date ya katusubireti munafe ya tambo de burunji as usual Jimmy Jacobs J Jay.
1: Okay, kama sana nge njagalo kubuza kone gamu kwa nguwa nguwa sote kwa tete kore diene ye kerezia wabale kutuuliza wabale kutuwa gala mkuli kayo nyomu weekendi abafunye birunji tuwe baliza kumu kama katonda abafunye obuzivu nsibu ete wetambula wabawafune birunji na wabawafune bizivu nge njagalo kulisayo nyaba genze kujo mumisa bana nge mwebale na kugamba bulidini yonaji osinziza mjiku katako kufisayo sawe mwaba bili wabasatu okusinzira kudini yoche elagira nugina notendeza mu kama katonda nuumwebaza muli mutiaba nanga abakristu abajja mu kerezia abajja mu misa no badege na gama n'obwana naye mbanje jedde bina bana yego ache bigambe bibye binsoka ku mwa abajja na bana mu misa ne balyoka batukabirira buno bangata muri anti akaba buli muntu nachuko kutunulako mwana wani akaba ngakwote wenye nyamukute ensiyo nane chuko kutunulako ne fada natuko jimiriza atunule mwana wani akaba
0: omwana mufurumiye kwote
1: wenye nyako ganti omwana no kamufurumiye abantu baulize kigambo kyo mukamanga twali abatataganya nango mwana yakabye akana katmanya mwana yatukabili
2: kanuke kabipin kanuke byemizanyo mu program sagala garamide mwetukutusiza kebyemizanyo byonna okweto lensio na okutandikira kumupira okuwedde ogunatira okusambibwa n'ogunasambibwa emmotoka zempaka pikipiki zempaka ludo chess obugaali bwempaka ekigwo okuwuga n'ebyemizanyo ebirala bingi mu kabipin kanuke byemizanyo
3: akabipin kanuke byemizanyo kakutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde kisobozesa okulinyisa omuwendo gwa looni yeddako Eroze ule mkasera kenyini wazeta agira. Nyigastemu mkaga tanu star, tanu hash.
0: Kwetu utio tuba tuwesoza kabinka nukibie mizanya kakutusi wako MTN Momo sasula lonio ya Momo mubude oyengeze kumuendo gwensimbi zosoburo kwe ula angoli mubwetavu munafe yangu wa mangu onyige star emu mukaga tan star tano hashi osoburo kubanga ati ofuna lonio ya Momo bulichimuchi berenga chitambula burunji nyo MTN everywhere you go kasera kabinka nukibie mizanyo tongero kubuzako wosenzo kubango juli this is a radio sapiencia abali mitundu vya Uganda vienja ulo ajienka Daniels mnachipu kaema zedo kubanga ati ayingi na uo onaku onwale roku Monday wasu zoti ya baba yenka
4: mjetule
0: yes,
4: mugamba mutia
0: anafete tulinatabu
4: chechiri kumugukiriro
0: hivyo musika uomu kama oyo bibaguru mbia abururio lulangira babikarubiza Museveni byayogedde ku bulwadde obwamose
4: okay
1: eh
4: okujatuwa kunyanya
1: na yayogedde
0: na yayogedde nga president ngo mukuza
4: yo mukuba kuza
0: aha etaka ekayunga town council edwaliro ne police biri mu rusubo
1: ekayunga gundi sije yafa
4: ate kayunga
0: eh gundi
4: bade yali abitwala yagira
1: Iha
0: niyo mwami yo.
1: Kachi?
4: Omugenzi Kalangwa.
0: Kalangwa.
1: Ate yade ya
4: kwa wame kuse yo mulala.
0: Kalangwa yali akulide vya take kayunga.
1: Talo zone zari kayunga.
4: Yali takulira na eva agambanga.
1: Katuzi mwulira.
4: Yali saba zoganyi.
0: Mutaka.
4: Kati mbade manyiti bafu na kugundi.
0: Kubuwe gundi.
4: Kubusizo.
0: Kubusizo.
1: Kubuwerero.
4: Wame kuse yo mulala.
0: Tugenda kulaba o.
4: Ok.
1: Chegeza mwari mwemwe kwa sizwa buwele.
4: Aha.
0: Eee. Ok. Kaba se chigambo jie.
4: Leta, leta wana.
0: Hatuwa yongere wama.
4: Ya.
0: Ok, wanubatu gambie. Nti enteka teka zoku za enjole yomu kama oyo. Echiri murubiri. Ikawa role nebuziga.
4: Ok. Aha.
0: Ebyabadde mu kuyonja ebyabadde mu kuyonja gwanga omwafiride n'omuntu babirese wano
1: kiki bamuwadde sasi
0: olwogwe bafuye sasi awo bambi kitalo Dr. K. Fasempanji bamudusiza mu ddwaliro Nairobi ngembeera mbi
4: amaze akabanga nga bulamu si bulungi
0: batabukidde bannamateeka ba Buganda Land Board mu maaso ga kamisona kutaka lye Kayunga nsonga ze ziri
4: okay biranze aha
0: ensonga zezo ennyo eziriwo wano
4: mwala omwesi bakyaba muwa
0: kati wane wali omuwala baina bye baleese wano atugambye nti beesaze emisono kukusima abazanyi ba filimu abasinze wabadde wa awards za filimu
1: ono yaza ku promoting mwanyi
0: atoyo simulabyewo wano yasigadde ku
4: ani yasinze mu kuzanya filimu
0: wano ba nda baga bya awards ezenja ulo
4: lubowa ba muwadde
0: lubowa lubowa alabika yafunye naye batulaze Maria
4: mu wajibu afana ne muulira
0: Maria mundagire
4: lubowa muzeyi
0: walwo lubowa muzeyi
4: wa filimu
0: ne bawira ono lubowa muvubuka bombi bazanyi
4: bali ono omukyalo omuwanvu omukulukulu muwanvu mukulukulu azanyira mu galubindi akyazanya
0: mukyala kisawuzi
4: Mchala tisawiri.
0: Jali.
1: Jali.
4: Aye. Mzoru zungu. Abamu.
0: Nemuruganda.
4: Nemuruganda. Teya wangu deya wadiyo na.
0: Chala chisawuzi yaba deyo kumukoro na esi manyuba wadi ya jifunye. Na mula vya kumukoro ugu.
4: Yaba nipe manyu mufirimu.
0: Mufirimu.
4: Na manyu yu
0: Maria Mundagiro mmanyu.
4: Acha azanya.
0: Director mulamba. Azanyira.
4: Ani omulala.
0: Wabalala po manyi.
4: Mbe manya
0: u. Gundi. Andrew Beno ni chibuka.
4: Iyo yote ya bivako. Oyumami wakabaka.
0: Nende. Atine. Ne Maria Mundagire na ye muami wakabaka.
4: Bafisa wo bude.
0: Ale filimu ozi umuro fude. Ne buwakadi wote yangu chayina muru nguvangu wazanya.
1: Nguvanga kwa ready. Nyo uri lo muntu ya kusomesa.
0: Nawe no
1: soma ngera chakola.
0: Kabichi.
4: Mulinga busomesa.
0: Aha no busomesa.
4: No busomesa. Nekati ezamukuru Benoni Kibuka zichaliko.
5: Dube sempata kwa ziri.
1: Kwa ziri. Mugantu.
4: Zicha mulaba bubuka.
5: Nebio kuiga mwebili.
4: Okay.
1: I don't know yenga.
4: Kale.
1: Oya yogenda kuya film nanzi yukiza. Walu wa mwebale sewa no promoting M1. Yani. Muzanyi wa film.
5: Tyrese Gibson.
1: Oyo kume mulaba film. Big High yaga mbwa musinga. Asobolo musinga promoting M1 ya Uganda.
5: Nalabye Big High yogeda. Abantu nebamu gama di. Big High.
1: Mkuru jeno mhozi ya mleta. Asobolo promoting M1 za Uganda. Na ye. Big High ya gaiti ya musinga.
4: Geno moze ya mleta.
5: Mumedika. Mumedika. Mumedika. Mumedika.
1: Mzanyi wa fi. Kati ya yandi bade mwebio. Iyo gawa awadi.
5: Luwaji bade tulete lowe bweru. Ngana vetu lina abafi wanabasuburu gawa za awadi.
1: And no. Yandi bade abe loku gamba. Ya bade mchiti chitufu. Icho kwa gawa awadi za film. Nesi mkupromotinga mwanya. Bana wa mgobieyo.
5: Iba mlete mnyomu vino.
1: Yandi bade kwa mkolo.
5: Ne mwanyo waye ya zili mako.
4: Akate mwanyo. Sichitegele. Nti owa film anti mombi nyumya wanu anti ndefunira
5: wanu
4: nti owa film ya tunde mwanyi ya fe
5: ya
4: ambasada wayo
5: tuwalizimu mwanyi baalese yo Gibson yo
4: yaze atumatizo jinywa tegeza ye mwanyi
5: kayingo naba ba Amerika
1: bagitegere
5: bamulabe nti bwaba yaze naba laba
4: lolo ye ya kujimatiza wa ba Amerika oba fe
5: kuba forede tujinywa fetujimanyi
1: eri ku ba Amerika nensi yonna
5: twino jitunda
1: baga filimu ze bazira bakumpi buli wamu
5: era
4: kati mu filimu ajate kanga mu mwanyi ya fe
5: ndowoza made in Uganda
1: nga vije jingo bwako langa isa wo bulango kila bikanono wana batandika filimu nga waisa we mwanyi za Uganda
4: nga gira kata andi kaputandi
1: zezi sinze dekende
4: jesi nge dekende chitegeza katiku filmu nga afurumia
5: ee
4: mwanyi ya fajaji kubako wali musaidi ee leo wali
5: nobu gambobu nobu itawo na bubu
4: benga weringe ngeeri wali nge yenge de
5: gabaji no gawa
1: obanga bajinywa
4: agaye singe ye Brazil
5: ee
4: orudako akubewa kafana nyinga bajani se
5: process iyo na kuwa mwoji simba
1: bajani se kutuliba
4: kutundu bali kutaka
5: kukoras
4: abantu ndoza abajanika kutaka bakendera
5: mucharu bakyajanika kutaka
4: waliwo nomuyimbi yajjako wano gwe nawulira yajjako eyo bentu ngamo eranga na yajja aze kutuyigiriza kunywa kawa
5: yali diamond yo
4: ne yajira mu kowe byeri
5: babalese banyi naye nga ne wano tuina abayimbi bapfa basobola promoting
1: Big High nambe
5: Big High muyimbi we gwanga
1: yaga tusingo kuleta oyo balese muye
4: nedda kati bali babane che baagala naye nga mu nkole ntufu owo ataku akumatiza nnyo gwomanyi
1: Big High asobola matiza ba America
4: kati kucheri ebweru kirala na ate kuchoko matiza wane wafe kati atene Big High ayinza okwa abantu tebamumanyi waliwo abayimbi abantu webamanyi ntine gwakuba ekivuru eyo mukyale wafe bajja mu bungi because ambassador ateko okubanga crowd pooler.

0: abadde atya. Dakika ziri tano ezibulayo kwenesa wesatu ezokumacha gonna ku lwaliro. Jackie Kizito ne Disan Kasasa akayimba nete tenkanya katutusiza ku dakika ezo. Tukwagaliza amacha malungi. Wasinze okubanga otuwuliriza. Kabasa.
1: Wange sebo.
0: Nabadde Masaka ku lunaku lw'okuyonja.
1: Byatambudde bitya?
0: Masaka abantu besibidde mu mayumba. Abantu besibidde mu bubaala mu buddo obwo
1: obwokuyonja
0: anti abamu obudde bwagenze okukya nga bali mu bbaala kati omuntu bweziwera saawa 12 alowooza okutambula okudda eka
1: ngalaba tekikola
0: ajja kuwera emu nga akyali mu kkubo era ab'ebyobuyinza mu division ya Kimanya Kabonera bawaliriziddwa okuggala amabaala omwabadde mu 10 abatuuze nga tebaagala kuyonja ne babafulumya lwampaka ngaoli ku mutwe kweguli
1: naye ng'akutta olweyo
0: era nalabyeko RCC owa owa Kimanya Kabonera mukulu Bahati Kisanja
1: yes,
0: nga kebera buli wamu
1: mumikwese
0: abantu batu konkonye
1: mulina okwera
0: zabadde ziwera sawa bbiri nga nkyeba zeyazimba
1: mujja kugulawo mujja kuyonja
0: ne mugamba mama
1: gavumenti eno yamwe mwe mwajironda mufulume mugiyambe muyonje
0: nze gwolaba nkola budde bwa kumacya bwenkola nzukuka kumacya nyokangira mpomereza lego tojja kukibera
1: ate bane si buli muntu yabeyebase nti yebase lwa kunyoma gavumenti kubanze nabadde wa kuyonja
0: kije cha kulenze nayo onje
1: zayo nageza okuzukuka nga nyakitundu
0: Nze nange kuluri ogwaso kapwe gwali nazuku kamukaga tane ngamba bane ibane namu munzu kusanga ko mje mukunkuze
1: ntibene sawa yakuyoja
0: ne kujango mutima gwe gwanga lyange
1: gunuma ninga yotulonga tubi
0: tubi era nakinyigide
1: kwana banyino kayensa mbya ngankera lwaki bane nokola emirimu gya government otube tuze
0: nanyize nyo
1: Nage mpulia nanyigi doto, uye wachi sigendera.
0: Kati olujia, teka mualamu.
1: Baitha olujia, nino kuteka mualamu. Sawe ino were munga andibweru.
0: Okuyonja tuwa gala na yoturo.
1: Watu otu haba chitula mesebi ntubi obufu na njizibwa. Gochimanyi neweba misa ngogenda kusoma ya sawe emu. Eroto tuine ngeri yetu kuata mwogendo zuka nga zilibi noga njia kusoma ya sato.
0: Stani.
1: Ogendo kuraba ya sato na yewe noga njia kusoma ya mkaga.
0: Stani mugobe.
1: Omadilizori kuchami sana.
0: Stani mugobe. Program Sagala Gramide. Tulina kukajara.
2: Kolera ano mukitale kalere kebaita biva mtu. Ndunda nyanya mukene nga bovira abwe.
3: Una abana, omugati gwemba de manyinji gwa bey. Sabuni atabere wa bey singo.
4: Good morning. Good morning.
5: Program Sagala Gramide.

kwaniriza nnyo ku mpewo za 9:00 akatonyeze 4 Sapiensi ya FM. Mwasize mutya mugamba mutya mubale gyonna gimukedde okutuusaako engalo abali mugenda okukola tubagaze okutuuka obulungi abatuuse edda mwe bali kwiranga mukakalabya ensi yagala abantu abakozi n'olw'ensonga eyo tuzze okwanga tutuusaako buli kimu nga bwe kitambula mu nsika y'ebyemizannyo. Bogere Moses gemanya gange nja kozesa nnyo lya Brazilian era ngaotuuka essaawa 5 awo nja kubeera nga mbeerekereza enteekateeka endala zonna zonna olunaku olwaleero zijja kubeera nga zeeyongerayo mu mpeereza esinga okubeera ey'omulembe ddala. Bingi byogere okubeera ng'omanya naye nga bitusibwako 22 bets nyongera kukujjukiza ggwe atanaweza myaka 15 omwana omuto opapaki omwana asoma bettingi mujjeeko ekifuba bajja kukwabya sooka olekefe abakuzeekuzeemu myaka bakadiridde akasente tukanoonye nga tukajjawo okitegedde naye ngaekyokola kyangu nnyo gwatuusa okubeera ng'obettinga ne 22bet genda ogulewo wosakingira ng'ogenze ku intaneti yo yingizaamu www.22bet.ug www.22bet.ug

0: Omukwana bwe kukupa wamu munange kanyabugumikiriza kubanga. Bibawo.
1: Bibawo.
0: Ate nga kuli buli relationship erina weetuuka. Ne bange hitinze. Ekisenge. Oba oyagala oba toyagala. Eyina weetuuka ng'eyina ekintu kyetomedde. Kati nga bw'otabeera mugumiikiriza. Owanika wanisinoga nze nkivuga.
1: Oyina kuba mugumiikiriza.
0: Eyo gyebuva ne gyebugende esooka n'ebuuminga ng'eringa omuliro.
1: Nakukiwabudde.
0: Time etuuka n'ezikira nogaa tuli ku kiwano.
1: Ezikira n'ekomawo oba ezikira ddala.
0: Era bw'ezikira oba oyina nki okusigala ng'oseesaamu. Sigala ng'oseesaamu ekintu kibeere nga kitambula. Bamuyita samadi matovu akayimba keeko.

0: Nkuluze ya magezi hensulo yomuziki nebye mizanyo. Tukubuza kumulonje ila tukwaniriza nyenye nidala. Musala yafe ya maliagi chemisana wibale nyo walidabu enatagase. Nenga kakasanti wafumbisa Fortune Gold ojakubanga wafuna biwetaga. Buto mulonje, awoma, afumba mulonje. Tewali nsonga lwaki ogendo gule bintu bagendo kusera. Atenga nebe inonji nyo. Berango mufuna mkwano oyongero kubanga atibu wafumbira. Bawo omerwa biogendo kufumba. Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda amazo kuneyo ngako ila tugena musala.
1: Mulinya lya Patri nerya mwana nerya muimtu kirivu.
0: Amina.
1: Ayi Katonda kitaffe. Ekimukwewe ekisinga okutubonyabonya ku nsi kuno. Ye mulabe sitaani. Onakololwa leero ogenda okutulaga nga bw'olina obuyinza. Era nga bw'olina amaanyi okuboggolera sitaani n'avaawo. Mukama tukwekwasa. Engeri sitaani gy'atubonyabonyamu. Jangu Mukama. Sitaani y'omu ali mu bulamu bwaffe atubonyabonya omugobewo. Tukisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Owooluganda, kkiriza ate twebuulirire ku bigambo bino. Mu bizibu, Kristo tatulekerera naye abeera mu makkati g'ebizibu ebyo. Bwe tumukoowoola n'obwesige n'okukkiriza nti Mukama waffe tuwonye tufa, tajja kutulekerera. Kristo alina obuyinza ku ebyo byonna ebitujja obubi. Alagira bulagizi, embeera n'erongooka. Kyekyo Pawulo omutume ky'atugamba mu Baroma omutwe ogw'omunaana akanyiri akasatu mu akamu nti Omukama bw'abeera nange, ani ananneesimbako? Olwaleero Kristo y'omu ayongera okutulaga obuyinza bwe. Ensonga olwaleero gy'akutteko ye ya sitaani abonyaabonya abantu abangi ne mu budde bwaffe. Sitaani waali ate nga yeeyoleka mu ngeri nnyingi. Amaanyi agalina ate oluusi agaba n'ebirabo ng'engeri y'okutusikirizaamu. Ate gwe abo abafuna ebyobugagga nga bayise mu bya sitaani tetubawulira. Sitaani tatukaka wabula agenda okusenda mpola mpola n'akukkirizisa nga gwennyini weesiimidde. Era olw'obukodyo bw'akozesa oluusi engeri za sitaani ezisooka ziyinza okwefaananyirizaamu eza Katonda, naye nga kyaliko kwe kukuziba amaaso otandikirawo ng'olowooza nti w'oli watuufu. Agenda akuziba amaaso ate era n'ekivaamu olw'obwo obuntu bwaffe n'agenda ng'akkakanyaza omutima n'ofuuka kagubiiru ng'olwo tebakyasobola na kukuwabula. Sitaani ye taterebuka, abeera agezaako buli kadde okutuusa lwakuwangula. Awo n'abooluganda, tusaana kitu kimanye nti sitaani takuwa bya bwereere, wabula buli kyakuwa ate akiwaanyisaamu obulamu bwo obw'omwoyo ate n'obulamu obw'omubiri. Katulabe engeri sitaani gy'atubonyaabonyaamu. Tusoma mu Matayo omutwe ogw'omunaana akanyiri akabiri mu omunaana okutuuka kwa asatu mu obuna. Yesu bwe yatuuka mu nsi ya Begerasa, abantu babiri abaaliko amasitaani ne badduka nga balaga gy'ali nga bava mu bijja, nga bakambwe nnyo nga tewali na muntu ayinza kusala kkubo eryo. Ne bawowoggana nga bagamba nti, otulanga ki gwe Yesu omwana wa Katonda? Ozze wano okutubonyaabonya ng'obudde tebunnatuuka? Awo okumpimpi waaliwo eggana ly'embizzi nnyingi nga zirya. Amasitaani ne gamusaba nga gagamba nti, bw'otugoba wano tusindike mu ggana ly'embizzi. N'agagamba nti, mukale mugende. Ne gabamaamukako ne geefubitika mu mbizzi. Eggana lyonna ne lifubutuka ne lyesukkiza mu nnyanja ne zifiira mu mazzi. Abaali bazirunda ne badduka ne bagenda mu kibuga ne banyumya byonna n'ebyabali abaalimu amasitaani. Ekibuga kyonna ne kifuluma okusisinkana Yesu. Bwe baamulaba ne bamwegayirira ave mu nsi yaabwe. Abooluganda, ekitundu ekikya tututte tulaba bulungi nga Mukama waffe Yesu Kristo atulaze nti Sitaani waali ate era Sitaani ng'ayina n'amaanyi ate era nga waakabi nnyo. Sitaani ono tulabye nti atulwaza mu mwoyo ate era n'atulwaza ne mu mubiri. Mu ssomo lino tuyiga nti newandibadde Sitaani alina amaanyi era nga waali nga bwe tugambye, naye ekikubagizo kyaffe kiri wano nti awali Kristo ate Sitaani akankana, era Sitaani akimanyi nti Kristo asobola okumuzikiriza. Etuulidde bulungi, Sitaani yennyini eyali mu basajja bali ababiri ng'ayogera era ng'agamba nti otulanga ki gwe Yesu omwana wa Katonda, ozze wano okutubonyaabonya? Abooluganda, mwe mwenna abali eyo, abo bonna abaggweera mu bya Sitaani, mukimanye nti Sitaani tasinzangako Kristo maanyi. Awo nno mumanye awatuufu aw'okudda, naddala nga muli mu bizibu. Sitaani mumuddukire ddala, kuba bonna abamusenga abakozesa bingi ebitajja nsa. Gwe tunuulira mu nsi yaffe mwe tuli, abamu abasuula ddalu ng'abo be tuwulidde mu vvanjiri ey'olwaleero, abalala abatumakutta bannaabwe nga basuubira nti bajja kufuna ebyobugagga bagaggawale, ate abalala abagongobalizaayo waka waffe, muntu munno n'omusiŋŋaana nga bambi Sitaani yamugetaageta ali awo naye nga takyategeera. Abooluganda, mu kifo ky'okusenga Sitaani, Ekristo tumwesige era tumukkiririzeemu. Ye yekka agenda okututaasa omulabe Sitaani. Kristo ayogera bwogezi, mukale mugende nga bwe tuwulidde mu vvanjiri gye tututte, amasitaani ne gasobola okuva mu basajja abo ababiri. Bwe twali tubatizibwa, abooluganda, baatugamba nti tuli baakulwana ne Sitaani n'emitego gye gyonna. Olutalo luno okusobola okuluwangula, tuteekwa okweggyamu ekigambo eky'okutya. Sitaani okutwefuga, asooka kutuyingizaamu kutya. Buli kimu oli kyakola ng'akikolera mu kutya. Okutya kutuleetera okubuusabuusa omukono gwa Katonda mu bulamu bwaffe. Tutandika okusuubirira mu maanyi amalala agatali ga Katonda. Wano we wali ensibuko y'okukkiririza mu bitaliimu ate era n'okudda mu bya Sitaani. E Peetero omutume atubuulirira era n'atugamba bw'ati. Tusoma mu bbaluwa ya Peetero esooka omutwe ogw'okutaano akanyiriako omunaana okutuuka ku k'omwenda, atugamba bw'ati: mwegendereze era mutunule, omulabe wammwe Sitaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'enoonya gw'eneerya. Mumuziyize nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga mumanyi nti ne baganda mwammwe abali mu nsi yonna babonaabona nga mmwe. Ekyo Peetero ky'atukubiriza ffenna. Sitaani nti atambulatambula buli wamu, tumuziyize. Tunamuziyiza tutya? Nga tuli banywevu mu kukkiriza. Ekikolwa kya Kristo okugoba Sitaani mu basajja bali ababiri kyongera okutuyigiriza ebintu bino wammanga. Kristo atulaga omutima ogujjudde okwagala n'okulumirwa abali mu bizibu. Laba, atunuulidde abasajja bali ababiri bazze baleekaana bawoggana, abakwatiddwa ekisa, abalumirwa, abalaze okwagala. Embeera y'abasajja abo yali nzibu nnyo, baddukanga ng'eno bwe baleekaana ng'ate bakambwe nnyo nga tewali ayinza kusala kkuba eryo. Naye Kristo laba wabalaze ekisa n'okwagala. Kristo embeera y'abasajja abo abaali mu Sitaani yagiyingiramu ate era n'agitereeza. Kye yagenderera kwe kubazza mu kitiibwa kyabwe eky'obutonzi. Sitaani ki yali abajjeeko? Abantu bonna baali babadduka era nga babatya. Kristo laba ate waagenda okubaddiza ekitiibwa ekyo. Kristo yagoba Sitaani mu basajja bano ababiri, atulage nti alina amaanyi era alina n'obuyinza obugoba sitani. Newandi badabo Luganda sitani wali. Naye abantu abamu tuyitiriza okutya. Buli wamu na mu buli kimu abantu abamu batandika okukiraba mu sitani. Mu kifo ky'okulangirira Kristu n'obwakabaka bwe, ogenda okulaba ng'ate abantu bangi balangirira obwakabaka bwa sitani. Naye ng'ekibasindika okukola ekyo kye kigambo kiri eky'okutya. Buli wamu alabawo sitani, wano totulawo waliwo sitani, wano kolabo oti waliwo sitani. Nedda, tuliwo kulangirira bwakabaka bwa Kristu. Kye twetaaga kwe kukkiriza okunywevu nti Kristu ayinza byonna. Ye yajja okutugobamu engeri za sitaani zonna ze tuba twesibyemu. Kristu bw'amala okugoba sitaani mu basajja bali ababiri, amawulire ne gabuna ekibuga kyonna. Twandirowoozezza nti bandisanyusa olw'ekikolwa kino. Vanjiri mwagiwulidde bulungi, si bwekityo bwe kiri. Kiyinzika okuba ng'ebyenfuna byabeera biza okubonaabona kw'abasajja abaali mu sitaani kwe baalimu. Ne badda okutunuulira eggana ly'embizzi ze yasukkiza mu nnyanja nga ziyingiddwamu sitaani ne zifiira mu mazzi. Batugambye nti ekibuga kyonna ne kifuluma okusisinkana Yesu. Bwe baamulaba ne bamwegayirira ne bamugamba nti ave mu nsi yaabwe. Zate nze nandirowoozezza bandibadde bamugamba nti, ssebo sigalira ddala wano ogobenga amasitaani. Naye baamugamba, ssebo tuviire, genda tuviira mu nsi yaffe. Ebyewuunyo Kristu bye yakola byabanga bigendererwamu ebintu bingi, okugeza okulaga ekisa n'okwagala kweri ababonaabona, okutereeza embeera enzibu eyabangawo, okwolesa obuyinza n'amaanyi ga Katonda, okunyweza abagoberezi mu kukkiriza, ate n'okuzza abantu mu bulamu obw'eddembe, mu bulamu obwesiimisa. Ebyo byonna abooluganda tubiraba mu kikolwa kino Mukama waffe Yesu Kristu bwe kyakoze. Abooluganda, kaakati twagala tuwunzike era nga tuwunzika bwe tuti. Abooluganda, tulaba nti Kristu bw'atuyisa mu bizibu ayagala tumwebaze, ayagala tumusinze era ayagala tumuweereze. Era Kristu ayagala tumukkirize, ayagala tumwesige era tumwesigameko, kuba ffe ffennyini ng'abantu tetwesobola, ye waatali. Awo n'olutalo ne sitaani tetujja kuluwanguza maanyi gaffe gokka. Essaala yajja okutuwanguza. William Cowper yagamba nti sitaani akankana bw'alaba omuntu omuyabayaba ng'ali ku maviivi nga yeegayirira. Sitaani tujja kumuwanguza kigambo ssaala. Bw'abanga akubonyaabonya, sitaani muwanguze ne ssaala. N'ekisembayo abooluganda, mbakoowoola yonna gye tuli, sitaani tumudduke, tuleme kudda mu bya sitaani nga tunoonya bugagga, nti tunoonya bulamu, nti tunoonya kuzaala, nti tunoonya kuwoolera ggwanga n'ebirala byonna. Leka kweyingiza mu bya sitaani. Leka sitaani, abooluganda, tumudduke. Naye mu byonna leka tukoowoole Omukama, ye tajja kutulekerera. Omukama sitaani oyo atubonyaabonya ajja kumuboggolera nga bwe yagoba sitaani mu basajja bali ababiri. Katumalire ku bigambo ebyo. Mmanyi bulungi bangi eyo muyinza okuba nga mwabadde mwetegese muweerezeeyo essaala yammwe, naye essaala tetusobodde gifuna olw'okubeera obudde. Kansome wano essaala, buli omu ekyetaago kyo ky'olina mu mutima, Omukama ye yakirabye dda era ajja kikuwa. Mukama, tunuulira ekisa n'abaana bo bano nga bakwegayirira bawe ebyetaago byabwe, ate naddala obagobe mu sitaani. Katumalirize nga tusoma Malayika Atemba Weno Omukisa. malaika w'Omukama yabuulira Maria.
0: Maria n'abeera olubuto kubwa mwoyo mutukuvu.
1: Mirembe Maria, ojjudde eneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu mwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maria mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
1: Nze nzuuno muzaana w'Omukama.
0: Kikolebwe nga bw'ogambye.
1: Mirembe Maria, ojjudde eneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu mwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maria mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
1: Kigambo n'afuuka omuntu. Mirembe Maria, ojjudde eneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu mwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maria mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
1: Ayi Maria mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire.
0: Tusaine okufuna Yesu Kristo yatusuubiza.
1: Twegayirire, tukwegayiridde Mukama waffe, n'eneema yo giteeka emyoyo gyaffe, era nga malayika yo tumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo, bwetyo okubeera okubonaabona kwo n'omusaalaba gwe, tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Kuba Kristo oyo Mukama waffe.
0: Amina.
1: Mukama abeere nammwe.
0: N'okusa
1: bwagala n'omuyinza buli kantu, Patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu, gubakekeera gusigale nammwe ennaku zonna.